ni dok minit chibunga batanga ha aganat kamang ta yesumayon simang sanjung mara karoni dolni nokobana rak machela ni gitrang ko phungni do kolat chuna khna sonaman gen wa gitrang unginga chokwa chugi sol a sak mande ko blakat pugtel isolni phathia aro phlakan isolni

Nasimang sanjang mara karoni dolni nokobai sulna kasruk bir matelga gitrangko kna suaha somoi do prungni do kolachiyonga har ye somoi ona simang ko chikomposite program ko prungni sneba juna kna skana mangin jol jol sneba juni sne minute punga ona delin ko watska ga pa hindi ko borang aro sne minute punga oni sne minute skongona english ko borang ko bak na suna mangin

0: rang AIDS sana altua jing niang skana. Skangpa homosexual ba me asa ska baksa turum rorum gilkeparang. Noti dari dake jang gidangpa me chikrang aru warang baksa tlekeparang. Antandani jikse ongani ko chiong nukija gipen me chikrang ba me asarang baksa tlek jojo giparang. Aru ndike ndakpa manderang ni dos krikpa jikpa aru segiparang ba infection ko matna ma. Gnipa HIV test kagija anchion chakako mangpa manderang. Drug rangko biji sue chakhal dumdum gpa chadam berang saksa chakpunoni ko HIV infection ko matna altua. AIDS ni gman masisrata nirang. Janab gman chol rangna agrede HIV joong by infection altua e napna amja. Beagle ba mucosa mata gnang aro HIV joong gnang gpa chirangko ba uni bene bichirangko nangato san HIV infection saksa chakpunoni batna amaya. Ndiba salam ka anichi ba beenko dangtapanichi ram ram kudimanichi charam rungrung manichi apsan balwa rangko rangstamanichi HIV infection batna amja. Gangu aro ndakba joongrangni chikanichi HIV infection batna amja. AIDS saniko sanna gita medical scientist rang samrangko sanjibe inga. Ndiba rasong gribe e da alona kinkingba HIV joongko nishina amgipa samko mankuja. Joongni jelroroani ko champengna matnaigipa samko san. Aro ndike uamangni kamka aniko bulgriatna amgipa ko san matnaingkua. Ndiba ya samara na men da ambaraka aro sam manchaba na men raka. Ua samko otnon beena baka namgijani rang tska a. Jekai grengni geurangko nosto ka a. Aro wadake wamang anchiba na men komianga ya samko jakalanigamun. Unbaksana ua samko upen jakalananga aro yaranigamun na men korosrang bea. Atchini dakna nangani. Atchini da odpet AIDS nigamun dakna nangani. Atangtangko aro atchini de drangrangko yadam gizagpa sauniko chelchak suan kongwa. Atcheng manderangko kenjago kata nangja. Ndiba uamangna ya sanigamun maike champengna mangen skie otnanyan mongsong batkeba kongwa. Nambatkeba champengani de atangtangni cholon be walrangko name rakkian kongwa. Jekai jangi tangani yo saksa jorana kak ket ba un baksa san thurum rorum grikanian nambat ba champengani nga cholon ku rakkina man jatilgpa mi asarang condom aru nirotrang ko jakhalna nga syringe aru bijirang ko jakhal dumdumna nangja da ode changsa jakhale galaigpa syringe ba bijirang ko matna ama warang ko anchung jakhalna matna glass ni syringe ba bijirang ko jakhalgen chum ode minute khola china chio polerte don chengesa jakhalnanga da ororode hospitalo an chirangko non skangan hiv test ko ka chengesa ninga indiba jeon test ko ka nam jachum andakpa biaprangode an chikoba otna jaha jeja an chi gnang ba bos chirangko chakko matagnang dang thapna nangja khusmang aru knirangko rokna antangdana dal blood aron thanani rejorangko ba kesirangko rabaisa jakhalnananga toothbrush rangko jakhaldumdumna nangja yarangan AIDS nigimun nang chomot pa winanangani rang inga
1: nasimang AIDS ya samisini gimun sakantini wiera nanangani ane ya kata bichongko rae Dr. Ma Delphine Jimomani agantala teonani ko kna suwaha. Sumoye da oprungni sni kolachi yungaha. Aru ya sumoye wa nasimang Bollywood Melody programo dungtang tang Hindi film ni gitrangko prungni chiat pa jiona kna suskana matgen. Skang pa o hamdo hamara ek ya film ni gitko kna ang chingna matgen. Wan Sukhvinder Singh aro sonu kakani rangpa git nge nga sayoni.

Bon kame inti ha film ne git kok na sona man gen wan sonu ni ga aro Shreya Ghoshal ni rangpa git nge nga ap hamse akele raha jayena.

Hindi film ni git rangko watani na don gaman sumayo bon kamien asimang intiha film ni git kokna sonamat ninga. Dadasani zamano prangni che tonga haon dilin ko watskaak pa hindi ko borang. Che chi bunga o English ko borang ko jol jol che chi bunga o. Chet kolachi o salgru salaram adzok ni English ko borang ko bak na sonamat gin. Yan agashwani tira sumayrang unkujana kengkeng apsan film ni git kon knang kuna mat gin.

0: Nasimang prungnam chirap program ko khna swaha somoy do aprungni chet minute sukpri bungaw nga ha ri somoy wan simang chasung ka talni gitrang ko khna nga skang skang pa rakdame anosa ch marak jan sherwood school tura oporang pa chatri watsumuni poidum nga ni ko khna chingnamat gen
1: angnim a poito by relish bi sangma Nokapa kapak niko aldu matangapa Jakpo tango tom tom ni takani ko unkapa Ang perango kasabe e kudem chochot kapa Wara ang magapasa Tushiao ni mukrake maan kapako niko Kna tokapa mumuani kurang ko knawa Grabja china ua ang ko an sing lili morurua Wan ang ni magpasa. Nung pagpapa chura mo to si atrong achem, aro asong ruutana sing tumido achem. Wan dake kasan chichi ni tumrong achem, owe ang ni magpasa. Ang ni sakam be edu baksa grab mo, magchi jengjeng jengjeng oa, uwa ni tati makangko. Kadong togija oe, Rapa sina kena o kasara ang magpasa. Salam tini tobi e kana sina tungaha. Arok na takna ng gini kamko ang na skiaha. Wa plak na ang nga sako pangnan kisit ragin. Kasara magpakusa. Matela!
0: Nasimang Rakdamiano sa Shiets Marak, Jan Sherwood School to Rao Poranga Bachatriung Watsumu Nipuidum Wanikok Naswaha, Zonzon the Obekington Shirani Rangapa, Chasungatalingi Tranko Pruni Scuba Juna Knangin, Wagitrang Unginga, Sumsak Boni Bibal Naa, O Angni Rani, Ungin Naa Sani, Ayao Kapaka, Gatam Salrangna, Aro Katsan Sona Biganchi.

0: 나시망 존생 모문니 기트랑코 그나소하 나우독도 선의자마노 문급은 프로그램코 가마탄겐 Yan akas vanitura, somoy da ochi sabaji minit kolachi waha. Ya somoyo, mechkrangi programo. HIV AIDS era, mai dakapa sabisi, aru mai kai saksa sakapano na batagrika. Yani bidingo, counselor ICTC tura, Srimati Sarojini M. Sangmanis nganirangna, senior specialist and nodal officer of ARTC. Tura Civil Hospital ni Dr. Rajamoni Marak ni agan sakani rangko skanggpa changna kena sugen.
1: Kena temsuengpa sakanti kon cini programo naram caksua. Ya namgpa salni bako anceng HIV AIDS ramai rakba sabisi unga. Aro mai ke saksa saknuna batrirka yani gaman anchung nambe tharateni ko kna sona mangen angni bimung sarojni em sangmaunga anga Tura Civil Hospital ICTC ni khamku khainga dalo ang baksa sino specialist aro nodal officer of ARTC Tura Civil Hospital ni Dr. Rajamoni Marak reba ha sir dungthang mancha nangku ya study nerum chakswa dalo anga HIV AIDS ni gaman adita sanga ni ko dakangen skhangba singani HIV AIDS ra maya aro ya ko mai taki winaman gen
2: skhang pa am thena ram ne karam saksoni na HIV aro AIDS ne agana wang ode HIV ara virus mung sangwa ya jo ong je khai TB rang khongat ke ba jo ong dong wa ke HIV ba virus ongwa ya jo ong wa mandera ni be no na pe mung na an chi rang o je lu ru we mung na za ma no mandera ni wara chak ba bul rang ko no sto kha ba virus mung sangwa Aro kasne kasne jensaloya virus mandeni beno zelurogen unode wa mande tangtang sabishiranko altuen managatama wa takaba obosona sokaha wa ode ukon AIDS onginga ba AIDS station sokaha nimun ansing machina tamangen aro yara viral infection oani gaman tangtang wansai ni chinangne dongcha ndiba ya ho machina Mandeni beno mandeni anchio HIV infection dongama dongja iko machina gata nanga wangode anchini test rong khani rang sisa yako machina gata mangen
1: mathala HIV ra maidege saksa sakbunna batrukka
2: HIV dangthang thang chol rang si batrukna gata manna je khai mongsong batte mungbri chol rang donga je kon machira na nang batka ponga skhang pade wan mea mechu roroma turuma rakarang chi soba hiv positive pong elong ba mande dong wa ode wa mande mung ama mung champeng ani rang ko sakhal gi ja turuma roroma da ka wa ode uno de wa saksauni saksona batna ga tam ma aro gni ga para wan drugs sakhal ga pa je ran biji rang ko su e drugs rang ko sakhalenga wa rang o biji rang ko su re me za drugs rang ko sakhal ga pa rang o sabisi al chue batna ga tam na wa mande rang o soba rang HIV positive pung inung pa rang dong wa ode uno de wa mande ni chakhal ga pa serins rang ko biji rang ko soba ga pen rang chakhal thaya wa ode uno de HIV sabisi ko al chue ma na ga tam ma ga tham ga pa de wan no dong ga pa ma ga pa HIV positive pung inung ga pa wa ode wa thang ni no dong ga pa bi sa ona ya sabisi ko batat na ga tam na bri ga pa de wan an sirang on chakani chi anchi ongpa mande hiv positive pong ode aro mamung thesang ho khagiza wa sakkapna nangpa mande rang nan chi kho na wa ode wa anchi ni gta ba saksauni saksauna hiv ko batat na gta mana
1: mathela mungapun singani ra hiv ra salam kha chi aro charam rungrum mani rang chi wa batat na mana ma
2: hiv de dawang ni agan gaman gta mongsong batte ya agan gaman mungbri cholang chisan hiv de batna gta

kamena simang muntaben marak ni gitrang ko kna soya aru ye gitrang baksa tasong tal ni gitrang ko ga matani sumai ba yanon bo na ha da od tak sani ja mno chigni ba ji minute kola chung ahon delhi oni ding tang vivid party program ko kna sogen gni ba ji ahon salni english khobor gni ba ji minute chibung ao salni hindi khobor gni ba ji minute kola chio vivid party program gtham ba ji hindi khobor gtham ba ji minute bungao ni gtham ba ji minute khongon english khobor ko kna sogen Yan Akash Fani Tura.

0: nang manang pan khata kho ra bojo tanchi gi jad kho sandi
1: rengan sangma aru nirpeng ir ngba gi tang khona simang na ga mata ha da balam sangma ni gi tang kho khanang skhana man gen gi tang ara ganthi ni ringrenga aro phrung wal ni

Talking House program o gatang pa hindi film rang ni jetang ko watani somoyo bon kamena simang hey bro film ni git dj khokna sona manya tosni ko lati ba jo delhi oni walat ka pa vivid bharati ko khnang skana man gen jo jo chat ba jo hindi khoborang aro chat puma ba jo english khoborang ko khna sona man gen yan akashvani thura

Yan Akash Bani Tura. Nasimang del hioni wadat kepa dengtang program rong ko kena sona manaha. Somai da wal ni chikang kola chi waha, aru daal ni program ko ba yan non ton tunga tinga. Kena tem suing kepa sakantinan walnam, jai hin.